ntšha molotshwala jagolo mme ko bonala gole mogala wa bomoba o virene bothata mme lo sa tswela pedi mo programme mme lo ithabisae mo ka phena.

Melo Sanzima program ya kalua piri melo kamichapisa matupina totu sherani sherana kuyana kuyale ya kawan mo kolu kafa mehala kubabalbala na makande mwapo ya selozi. Luta nimo NBC 1 FM kaini kaini.

0: lo bona lo ngeng iva va tshotswane ba molikane
1: ande mpol
0: lo tshotsande ba liza ba likai
1: ke re kota sa te
0: ke mo ba dei ke mo kota fa tane ba dei ri
1: en ta go lika ke yo yanto
0: I'm muske my ketera puzo ka kuri na ko isa le ngata ba ba ba sa lo phone ngela ba sa lo dilizeza
1: oh
0: enter puzo ya mina ke Marilyn Monroe o izo timerera mwana hamani
1: Marilyn Monroe o timerera mwa USA
0: kimina ba mangi mo mulika nai livizo
1: uvengi pangelwa Stephen
0: mane
1: ngipangelwa Stephen
0: ngipa ngerwa
1: Stephen.
0: Nombolo?
1: 081. 36.
0: 36.

0: lo bone lo ngengifa va thosa swane vo mulikani
1: shangwe va tozi
0: lo thosa ande valiza valikai
1: utene mo shoto
0: ke mina msabi samina encha rina haze peri ze kauhanywa kinuka ye zibahala katama kilina haman Muni feli na haze peri. Zai kau hanyo akinu kaya vizwa tama.
1: Muni feli.
0: Mkuta kulu na wamurikani. Luteni. Enja. Ika pira kakandeka. My soul brothers. Om kwa keize. Lutani mwa programu ya Zaka Kwachi mi naombolo fom kona kuluswala ki 081-15-444-55 Lubone lungengi vava tozi chwani
2: Ande mtozi
0: Lutozi hande Munife ripuo zene ze vere kiswa simvuso umana ha Singapore
2: Kizene
0: Chale muni feguli kili kili puo mani.
2: Kuna ni skua.
0: Skua?
2: Kuna ni Malay. Tamil.
0: Mani?
2: Tamil. It's Chinese.
0: It's Chinese. Kono amska ferereza. It's Chinese. Ki,
2: kuna ni
0: mosi vize. Kuna ni mosi vize zwa. En lualu malana. Kono mfereereza li nzwi leo. Mukuta kuluna hapa hii. Shangwe.